0: tebo sa mino ai go le tswa tle le bo le di doctor wa ra ba go nosi ai go mo go tla papa
1: ye ke tip face ke mo le machana ka tarati wena.